0: kurwang tu lapen kardom nang pajarik lo.
1: Kardom?
0: Tang te kecheng si nang li phanang kar juik ji laki nang li labang so sai ke klem ko anarji ding ik lo.
2: Pini pen langdam pulote approximately ningkan po bake dopo ba ningkan po ma chitim sun si dopo. Nila so sai ke pang cheng cheng ke la corona domati. Corona kitchen hood alom penlo. Nili first time lo nili mitang camera domati mirrorless do do. Lasso hood si nili purchase lo nili hasuar ni

0: ISO di ada pencali email lah. Aku ni lisa meha keceng si ke phone bin si cari si kyo. Lada pen si ni ya professional lah kamera lan si ni purchase. Lada pen si kini aku la apian meh lada pen si kau ni cari tu bom lah la kamera pen si.
1: Tangti nang li mohor nep dead pen ha mohor ke paklang an alam ang ton pen tan clear cima.
0: Isi mohor nep dead pen kapam isen a photo yang si paklang I puluten li tu post long edit nang kau diti. Athema raw photo bolot tejak tum nan son portrait banoi landscape banoi jong si raw photo mat ki lan langme mene titi hala ki nai hala jong si le lidat bolote langu dat titi asen ni tum camera pen file mokha olai po ni tum ke si software do la lightroom ni tum dak palut si exposure high maintain exposure la high saturation la high pum lai lang det si ni tum ke aku la fine a photo ko paklang tu tu la det think la si mo hor mi sen mo hor pano I si mi sen a photo pano an si tu li tum thek long
1: tang te nang li la bang so photography a hin ko son bes nang li ning ke hang I lo nang li than pon I chim
0: la so lam te lang dam pon te inspiration pu bang e on puli pu de chok lo inspiration pu bang la nili po pensi ni inspiration bang ke long pon puli pu de chok lo tema nili post na me inut photographer pinak ala sut ni tum bihek lang he nili tum bihek ko nili po bang lang thek ser tum na chari jun pensi si studio khuli lo he studio khuli pensi nili tum same la ke rang yewar sai bang ke dak pensi ni potame ban bom yala ke hala sohut aprang nili bihek ko ke gear gadgets pon la nili ning hang o ke nili po studio ran che pon po lotte la mohor ke ne bahut lang dun dun ne la ko son si la so camera work ma ada ha so manually o la he non son auto non mong ke auto sa di auto si ong ma te ha so ke nang everything la fisi photo ne bi plote reels la so ke reels pen si photo ke la negative la se so negative senko digital la son physical la pen visual la la real si photo ne bi real te war si real te war po ada la settings mong ka pa me la si on MG ke non son non ma camera ke ala sot ke penemati non son itum live take long non son shutter le pi pusita pang ting lo puta ada ting di sita sot bang ke ting te he das dak settings mukha si number mukha si chino chot ti gel ke ada pi ha sot ni tum me lan chini du no elang ko ni li posen ran ang por long le sot ma tema ador sudak mate mo pene ber paper pa plama mo hinu dakna popo ber na na piu en podong le pin ke ni li tum bang bo mang bom lo 10 standard le he an ke ma tha bom lo non son la school long ta me na du ju mate ko pile na emian live la hai ko pile pi ni ma tha la ta hasut ha ke cheng mase ni si photographer as a photographer pa lai ni je than dun dun he na emian live ko pile pulate photographer po poson si chitan den den la sut benda a p 11 standard anwang le hem ta nam pula copy le charlie pelo non san 12 standard lo pate du do mate doctor ma engineer ma copy ma toning hang lo do mate man ke hasul ba ke ni ta chama thalo non se financial lang dam polo te non doctor charlie ben engineer charlie pada financial lang ko mate man ke ni matha dam lo ni photography tani ning hang wasini la so a profession si madam vet pu sining so ta ma thai lang ka phi hem parents man che than lo ya support he ka ke ching ta support ni li po sem support lo ka so pen lang a phi 12 standard an pass 12 standard pass that pending gang ke hem camera he camera si du tomate camera so ni ke ching si ke nam ke mirrorless camera si nam lo asun ge puja dorde chat jala dorde chat nda same hem number e la hem the number e la ke ang nam pila da pese nen ke ko chali tu bom bo I bom la
1: tang ti nang li ke bi hek pen si la person photography kin ke thek pon long lo ma ka chini pon long lo nang li ke ma tha dam teng pen ke thek dam long a teng pen aprang la pen non ko pu an che prek lo la bang so hin than pon ik chi ma
0: kalang lo non langdam polote chipre ke chipre golo hala sut ani li ki thek dun long ke real system ne fo

0: Nipponji a son dotma.
1: Non ni li ket han gang tung la pen la anu tin mat ki wo reng a sa ke long et ki uni long si a la so a hin ta ning hang pulote ilitum cho reng un chit mate mi thang kenang sot a phan ta mi ilitum che lang un la pen jong si texer pute kang tu an se ta mi le dun chi la pen non son photography a contest hai bi pen hai dun pute enong ta mi long panji ni li ki jut si ki than kang tung ge la pen lo hi tum ajara sai li klem ji pu sa mi ning chi pen ding la pen chi pa duk si ke mang mate mang vet pro ta jat sai sa mi hi tum chun ji kare li
0: chiro lo nang li than pa chi ni pon the ka pon tang te pi ni ke aporo lam ta du ko pot ili tum chi ho chi pura bang la pon ding ton pon ni na chiro lo ing nang li la ana sai ke ong ang bong pen aporo chi pi pon the pot la pen si pi ni photography a pa thak ili tum chi ho chi pura bang ing ton pon ni lo kardo
1: kardo
2: Lapan apornang litum. Photography ke klempen ali ke longa putang. Basista hansi lapen. Sengkan kimi ingtipia temang bong. Chihut chipot arju iklong tanglo. Lake akashwani dipo. Kichu najai mek ang denga long pen. Aduntu chihut chipot arju ik senang. Sonjit dogbi. Alang like inut. Film director Clem Bang Phu, Lapen Hot Bang, Pradeep Rongphar Atumang Bong, Chihut Chipot Arjik Sena.
3: Pini Ladakh Studio Ardo, Ning Karong Lamang Kela Hello, Ilitum, Karbi, Loon Lam Marjan, Kapaklang, Kabonda, Kethek Sera Bang Phu, Akkehai, Sonjit Tokbi, Alang Lipan, nilitum da all india radio dipu season hin pen alali phan kardom pajelo kardom tokbia ke hai
4: ah kardom
3: tokbia ke hai na like inut karbi lamar jana long kache parjana bang phuta man lo la pen ke ar producer mate laka do ka we alamar jan hapaklang pin rada long paklang pin ta na like tem bang phulo tangte inut producer ke klem long pop nang li kemang aphrang pan da do ma
4: nili kai ke nili ke kemang son bang ke nili ave film chiparjana hin stame producer stame nili jongjuma mathave stame ahori si alangli non kachi thang club director lyrics apente singer luni lun bang alangli jibon teron alangli si nil hem bang lo ate alangli nili phan ching wai ching kilo hos ching ki ching wai mat hasut ma alang le nili phan nil ning parung runang rung pon
3: kalang kalang kalang
4: pan nili ta hasut ama mesen ji mesen pusi mathalo ama se nili la so film na thulu dun lo alang hi nang rung pon ja ni
3: ante na le hala alang le phan si nang le kuru asan pu che che kam lo ma
4: kalang nili bang ke nili kuru lo ne ikha alang le long pusi long lo film na thu bang ke
3: em pe kalam je lo e to pe ke hai ante inot a hok pet pen lun la mar jan bak lang je hara ron bak lang ji le putang te ku pi pi ason mu se nang je
4: la film ka bonda hin bang ke inot film ka bonda chot bang ke kali alang li ke thek nahi chini nahi ason do
3: ko pi lo la bang ke
4: alang li kicheng si bang ke film ko pi lo la ta chini nahi an pen alang li direction puno asap sub ke chini du nahi pen kisung mane la actor actress tum han la hai ke than pin ista me thek nahi pen lun carbon da kona pen si ke bang ma son ma la hai ta thek du nahi la pen jasme la ma ke producer tum bang ke dakar benglong phan ke asap sub kisung du
3: ante inut a producer pulotang te alang li lahai ke the ka hin pen chenglok dhima hin mare tangka maha a hin tala ra kachrab dun do ma
4: tangka maha bang ke
3: kenang sorlo
4: kenang sorlo
3: ante la nang li ke paklang tang alama jan ko pilo
4: nili pakang tang a film ke ho akang hon pen lo ki cheng silo la nili mit jong jong mas dak chipar jan lang li direction of pidon mangalang li jibon teron lo pe film ki tok kabonda kadok veta lang li jibon teron helo nili ki cheng silo

kan trokep apike wuring amu paklem longle ning kan trokep angbong si ke klemji alingta klemnangpu munit akai along loka charlia tumaphan langdun lo pulote chini dunji ka charli kicheng ing deng isyang deng along ingni dunde aprang ning kan kethom la kicheng si nursery ang deng adun kg 1 ang deng kethom kg 2 ang deng si charli dun nangji lang ing deng si kangni dun long japan ke lan ing deng ke thom ning kan ke thom an charli pa prang nang jilang la pen afisi ing deng si ang deng ing ni dun long ji ing deng si pen ing deng kre ni an ka charli ke ning kan kre ni an ang ji non akimi bi e ang deng ka charli ji afan ke semester trok an charli lote ning kan pli an ke nang kok po lo ka charli ang deng lang dam lo plo tang te nursery ang deng pen bi e ang deng an ka chepo on dun ji afan ke ningkan krisir kep an nangkokpo nursery ang deng ka charli dun de aprangta ningkan ke thom arta chok nangji anse nursery ang deng charli dun longji munit arta ningkan trokep ang bong loka charli ye phan ningkan krisir kep an padam jui lo pulote ningkan plikep raisi anse do chotpo nursery ang deng charli dun de aprangta am hangge thekpen lakha dam lote lata ningkan ke thom anke nangkokpo munit am hangge thekpen bi ang deng ki un anke ningkan inkoi rahini an nangji lasi ningkan trokep angbong pen ningkan inkoi rahini padam juilo pulutangte ningkan thong kebrunner kep ansi do chotpo ningkan thong kebrunner kep angbong aju la pen anarlo chitim thak dak lo pulute ningkan krisir kep anvetpo athe aju ke kisang apor kam chuklem ple marat mareng botek bosu atum anta kisang apor lasi aju kisang apor padam juilo pulute lake ahoglam munit akai ningkan krisir kep anvelo ningkan krisir kep angbong si ajada kam sita chuklem nangpo langdam thusina la ningkan krisir kep angbong si ada pen lakha damlo te isso kaching thi langa chinglu langki jun sake jun kichu ke jun peri ga che chok mei ke dun arnam ka chardom hei hui lakha dam pen achitim apor thak daklu pulote ningkan krisir kep angbong ke ningkan sir kep ra achitim anchotpo lason si asona son akam ki klempen apor padam bomlo pulote munit arta ko ansi kedolang mahanget hekpen ha kithi anta kireng japan kache song nang apor si padam nang ko ajahak atum loga charli kinir sipen ki undun atum anke amethang afan asayemu cheklem thek bonta ajahak atum ke lothek ser seta sorkaralong ajar avar saita chulong dun thek the sorkaralong ajar avar saita ka chulong dun thek the atum ke kaching thur japan kisung ang denga long si kedo nang sorkar along ajar avar sai ka chulong dun thek the atum ke kisung awai kang along si dobom nang jilang ma kaching thur lapen kireng japan ke do joy nang ni ajar asonta chuklem kle pulote konala an lo ke chupo pir the ke wang ke ajar ason le avedet seta epoke inkrang ling nang ji epok inkrang ling le pulote kamatha ajakong avedet ji lasi kireng japan ke sorkar along chuton dun lun nang ni emethang jung jung akam kachiklem helo ningkang sam kidu lapen ali kidu methang jung jung akam ke ining ke hang apora ling le klem seta cho lusuni jopang thang le klem lon seta cho bonta sarkara kam ke jong hele sum seta me apor lo pulute klem nang vekpo emethang ining ke hang apor pen ki klem helo ki ong dung ali ke long ji lapen ake joy van kidu methang asai ki klem pen ki ong dung ali kachipadu ji pulute ki ching ahut ke chepadu pik nang ji kupia kam si ke klem ji ma matha pa me pen si klem nang ji nona kai ke long le kacherai kom apor nang le rok lo munir aphai ke nang bat bom bonta long le adang ki the aphai ke nang bat be mithang along le along sok pen dang lo ason ason ahan ke ki e karche ing ton te det lo pulote bang katiki asok ahan hei hui ke chonam dun joklat po long lea dang jong si the tan du pulote ason ason asai katiki pen ka bir ti me ason si klem nang ji jong dam si nang ko ma nea bang phu jong si chiri ing koi ing long long le do pulote chiri hi ni ke nem po asai si tiki nang po lake chiklo jon pho angbong si ale longji chirihini ke soka sai si eklem nang po lata chiklo jon pho angbong si ale longji chirihini along le along ke hanso asai si klem nang po lake chiklo joner kep angbong si ale longji chirihini along le along ke parok jang phong asai si klem nang

0: ni chak pumati kela hijuk hijuk selalo ni wam pen lok so hijuk pon ji he kang doi pon ya tal pen he amare ke la solo ni mithang ji tok pon ge la son lun te chogi ma na hokta lun tok thai bi de lo hang thai bi de lo ni jir pi dam da na hokta hang thai bi de lo pulo amate nang ral long lun tha to paklang tha pulo ne oklem player long ge lun lang lang lo puda chok lo lun pulo puda chok lo pulo di phulun dun lo anu ten ta tua isilun erlo so ge bai lun ta tua e lun si bangela pusilun hu len ge chok chi bolo pulun lo long long chi ne bang se phas long lo
1: kopi e hun bang lo la ke la fisnel
0: 1994 lo bon
1: kar bi nim so ronga je
0: lo dak tara lang so lo la ke la dak ke cheng ben ge ni dak chi patte dun te ge ne lok chi long dun la aku chi sik se pen pen lun bare me la so nangkar juta nangkar ju tum ta nan ta do lang ni phan chi tong bo hala so nangkar ju he a son tin nangkar ju ang bong the kep mang bong ta thak lam nai lun lam nai han hadak ol kar biang long ko an ma ki du he di bang kep ma bang pharo le du ta hadang nang pa ni sar pa lai nun nur long he di jir ko an ma la kar ju teng thak an thek nai thak an thek lap lo te la lu pha sam po amar ko son no ni ni bang thak an thek sar bo ama si long lok lo la so bang ta
1: jones pen ya lo
0: jun pen lo jun ke cheng ke ham ren pen lo ke anke la so pen a pike pu e sur he jan la la pen de si daktar lang so non puta tar lang so ver lo ge a phi bang ke ni bang ge lun barim lok le lun dun sa me dak di putai boy lun lang ni ki mi he ni jir pi han pi lo nang le lun dun no ni ge lun barim do lo pu le ni ni si ta vidar la so ba pi chu long ta ho ni se bi pen ama ni jir pi phan ge hala soj ke lun po pena blun ki milun jit aju pen se nans e aju pen hang er lo ma nijer pi bang ke amen ha ling ho ni phani mena hang lo pakai phire anta chu hai hi ama lun te chilun da noi pung ke ni tan lang jo ni ma ni bang he di ni se un e long ta harun yam se si pa thei pani mi thang harun dam chirot pan lo he harun dam chirot bom blun bom ma so bang ni se ke ken ke long da na lun abang arjine arjine ne recording hot bang he di la ta recording nang pu ni ni gram rong phar he Ramrong Parnon konsel long executive engineer lo ban la. La si recording nang bu photo nang tuli era ja elo mahala sot ke chitta ka bangke ko mar mar recording tum an ke youth festival long ke lun chipati long leip. Inke ni ke chipati artala. Ni ke chipati don lang pomani recording de dalu. Sob practice la photo chitili la pomani korte barero par pisi. La solun ke recording lo. La so bangalun ke

Lina kar juta hai di misana lam lo lake kar bi lun marim ke hala ni tum ki lun cheng cheng hura bang pen le lang dam lo te no na bang ke kadu ga bi u bi ki mi dum ta abarim nai aku abarim ma jai ni si na hok ang song ta bang ke na chi ni chor mati lun ki mi pulo ti tung i phusi phudun di abarim bu ti tung bang pen prek pi ajir ta dam lim nang ko lun barim pulo ti e boy ela alentin si arentin si itum ke ajir chok dam nang lim nai kupi ma ke ceng la so ajir ke dam jong sinang marang pulute ki jut antanang ko an ma ke padengalun.

La puan apon ang litum. Suar lo a siang tong ang deng along pen. Inut lun barim, lun tekser abang pi, kaban rong parpi la pen. Hud bang pi, hud mili kropi atumang bong, chihut chiput arjig long tanglo. Lake Akashwani Dipu. Non studio kuria por pai crazy ra minute thom ke ba por chokai kailo. La sinang litu Mumbai pen, kapacita vivid bharatiya jaimeng arjig long po.

0: hang pen jong si chuklem pa mi lo poloti penangan kaching thu ra sai mate ning chi pa ning ding lo pote ali long jima po sini le ning matha dam ni ni
1: lalo tang ti nang li tum ko ana chi ri si ka tiki ik lo
0: kiching ang ko bang ke ni li do e isi kosong lo kiching ho do bang ke ni li ta ke thek o ka li sita me puthoda ningkan bas phasan ningkan pen puthot ningkan lason lama sini li ningkan isi tiki pen amar puthot ningkan pen mani li experience bang jui han kosong si katik ki nang jima la so bang ni li experience do ko ama sini li la pen amar non puan nili non 6 years ni running dulu amasi nili non puan sitame lapen si nili somar lapen nili episode ampen te lason si cipang ring bom lo lapen te halapu nili punuta nili long nang kecerap dun ajoin ni alang lipanda me nili curu parlo lason si mane nili tum pete mane kisman akisung ahot sitame mane lapen si nili panang kerap iglo pusi nili cimata non puan ta
1: tang te nang li tum ka chutiki ahana long along lia bangke ko sona long lia long si ki klempon
0: long lia bang di long lia bangke ili tum along bangke ajara long li long ta cho ili tum kar biang long long bangke mon the langa bang mi sian nang ji langa bang jong si mi sian lo poti long lia bangke ili tum ajara long li sita mi cho mane islam bangke geneva bari khar bangke ili tum hi dia long bangke aka prek so ka khiti klem nang ko la pena bere bangke ili tum along klana long si nang ko po apo si jong si ning kreng lo poloti hala sok ka tiki a jo a long li long sita mi ili tum tiki dam sita mi hana mukha bangke hino ni mi sian ji
1: tang te nang li ka chuti kia han ador ba anama bangke ko son
0: la anama bangke manela paikari along paikari tum nang en ploti nili paikari anam si pinang ikokpo athe geneva isialam bangke non long bangke ador suik daklo tema nane bok bok ta 70 rupees 80 rupees lason tokok titi lasi sita meni li bangke halapenta asap o sia kep mante ahot pente lason methang rong siya munit dokok titia potema siya ke lason pasau pajum chet po lapen paikari tum phan polote geneva latum phan sitame sikap ho pachu po lason lo lapen te ahot pen jong si ahan tu o polote alang tum phan ta sap oni li awar sai lason alang tum phan ta pachu nang po awar sai bang ni li pidun dun
1: tang ti la hybrid ahan lapen ti local ahana mu hedi ka chepre ke kosan
0: labang kachiprek thigwi la hybrid lapente elitum local pupu labang kachiprek thigwi hybrid abang ke asabo kilam masondo iko hybrid abang he nili ke pormana teng poloti asabo kilam do lapen elitum local poloti akidok jogdo ampen chota chumi senji kimenta menda prang ai lason hybrid poloti kithi kithi tane athe punoi manti arong ta mission ta haji sitame ala hybrid banke athita doji geneva bonglang bonghom positame he live tame athe banke do sitame a son atya sabang asabo ki kom la sando tame elitum ala har pipi pin pen ke pathe la so bang kichumi son thot banke nili matha dama teng buti longda mathai beloma puan lo
1: tang ti nang li tum chiri sia dang ba chiri hinia dang positame ka chuti ki ji pulo tang ti ko ana mung si ke nang po
0: la bangke geneva isialam lo bong hom ba bong lang ta ho kiji rahan athe akrap ke thonang jita pinangan ke chirai de posi geneva chiri isialam polote hanam apiket do mane 25 gram lasone mane 50 gram lason do anke chiri si long geneva bong hom pen bong lang jong si elo polote 200 gram lasone 200 gram man lo polote dorigi lapen te akaprek jong si ning krenga hot banda kobi nane phul kobi nane hippi ta ho pulote he labang ke 60 kalete 50 gram lan bagna ji jene bala banda kobi pulote ang pen te hippi birik ka duka be jong si palju dunji pulote lata bele kalam lo he sitami ka duka be jene ba hippi birik pen pangoi pet la ke la ning kreng han lo he lan pen geneva 200 gram pa ta dorji athe ice piece a binang kok ji la pen te jong si ki e jong si panglum kloi polote athe bang he athe bang mimidet po athe mimidet po hala hippi punoi banda kobi punoi birik punoi ki e nang li ko an ma asa ke pang hai lan si mane athe ta mi po production a hin ta mi po la si amu bang ke la dorchit

0: dia muan wa laso wan po jadi ba ki mu gi klema bangke ilitum nono mat bangke ningkana sielong isekwet batta hini ta klem ke klem me he nono son jene ba ke phang overhood ke phang overhood jong si klem lo polote a production bangke asabo kom chet ji kom chet ji mane kom o ji ni lika chini da mateng polotang ti neng kreng hut kang samo hut labang ke jong si nang li october a chik lopen jong si cheng lo polote nang ke klang bang prab jin po lapen nang li kachutuki mante la kichu jor chulang la so ahin nata asap o nang dap chet po la pula he la si nili aning kanwang sitami la October a chiklo hai la so apora hot sinili pangching ching la pen non sitamini li October a chiklo pen ching potema November December January non puan ta nili dolang chiklo jon pho jon therok lason he mane dudu ipong jong si chuklem lo polote he la si nili radio kar jo rada tum phanta isi kadu ka be don rap la pen jir po jir pia tum an phan sita mi pachining tum eli tum rada kar biang long along eli tum methang along li la pen te methang adim tima eli tum jong si eprang kewang jia phan jong si mission awar sai jong si choklem mi polote la kimu ke choklem la pen han ka choklem di la pen sita mi eli tum chingthur un la pen non ni lisitami la kimo akama bang ington ponpe lang non ta do lang non ta claim bom lo la pen te jitu la kimo kacho claim aniom abang ke la puhen lo aprang si amu jong si nang le erlo liputang te sokpun up nang ji sokpun ing up nang po up et ajat erlo polo te la bang ki up bang moti kora hi bang thitan ik nang ji de penangan kora hi bang thinang ji anke la up det si ing thanang ji kang than thi tum du ing than thi sita me kisma do ning matha mane ing than thi da po amu wang vidya ji po arong wang vidya ji po he ola sona ba kali mun the hala polithin do ala so polithin along mane la ing than thi tum bang ke la pu ki thap ining sik sak mi me ama si mane ing thanang kok ti ti la son sinili tum ta ing thanik bo la son si klemom lo up et ajat et lo polote ilong adim nili tum pang som opo dak sang po sang po tima ke mo amut nili tum nili methang hemasodo la nili tum bahani si la po ing thanaret po ekdom mane ajo an an ya 1 o'clock ana nili tum nili meke jang jang ing thanaret po la ing ting lo polo ke ane lo bangi un tiku po he la son lo anke ing than et ajat et lo polo te anke nili tum la nini bak he ar ni along bangke nili tum ti iki la son isi hong parla do la dak aklong nili tum kopi ni la son net he net lim po tema la dak sang jai po la sok pono bang anke nini bang nili tum asa bak pakreng nang ji jong si chambok bok jong si phap lo polo te he mane akimu bang amu he la so amu bang kitu jia phan a chance ko kriti a posi asa bola nini bak pakreng lo polote ansi thap nang po anke thap det pen 1 month bak nang ji 1 month lo polote anke akimu kulai nang cheng po plan pen lo polote inge ke jor lo ka kam chorlo la puson si nili tum chuklemik bom la kimu bang ke he
1: tangte apora lamta doi ko kapot pini ili tum chihu chiput anjai mega bangke lapuan ling toni koklo na nang lia por nang kachipi pen la da ke wang pot nang li phan puthota ke ropi thulo
0: kardo

prong rup cho kim si ke dopu. Alam lun tu molong, pajir mi pon paduk. La siru ka sen la pen rang ukrang, atum ka cho kim arong, ke papi pa prang alam, chini pa me avelang sita, kar bi atum haku pen ta prong rup cho kim si ke do, po alam ke ahok son siman. Pirthe kang du ka hut, kar bi kar bak, sorjon det ke chan ke jar, dosi, pengjarong nihang, rong cho kim si ke do. Ponta hala swahut pinding sumpot lapen kisyoko jun hormuta avelang sipu. Rok songsari cho asupi kathi pi lapen sintu pi pirthe nang sunsi lukhi lome lapen pinding sumpot nang pilo sipu. Karbiatum rong rup cho kimsi dolo bonta kithe kiding ang deng avelang penajok kachini ka macam avedet sipu. Lasi kaku terang pi apenan jor sam teron akai si kithe kiding ang deng papinchong pon sipu la si ladak ulo a cheng ni kurong han e amachor chor sam sam kron e la si nang pinchong pin the a cheng si im sar ke the adun long ki pen thare an si chuti pherang ke an si pinchong the ke re adun lumara ke the si im pen prek prek chor sam tron rong so pa kai si kar biang bong ke the ang deng donang yi la pen So kaduka ang deng kaduka we mani machamangi pu patiglo sipu. Lasi karbiang bong rong asar hello kashari shalon na banglo aron atang pen lapan e mate bat nangi. Ki e mate ke barahut chintong rong hang pinpo habe long rido asar along man chuhang dam nangi lapen halatum chitong pet aphan jakong pinai. Jakong long long api rong ang bong legbuk legwar chiba klam ang dingan ke rong mate achoma sar chari ponpo. Achoma sar aphan kacharap junji ke risobasa burutemen pharangke lapen masapo tum hai hui helok. Rong isi mekarang bong kacharbo lapen ke kelet ke phet alam alun dokok lote rong asarang no riput mate kosor pali nangpo. Riput kosor ke pidamahut kuwe bantai isi archime bong Horpoi bong chutangaman pidam nangpo. Hala alam karsik se pensi bantalong tangka amek hikip ho apen sika inkoi rap ho apen pokep rap ho han pidu nai. Ronga sarkthe kangsai un ang bongke. Che bhong cheng chek japek jahoy se doi. Ade ang tur aria keng kelet mek langno no langno ke do piso so meka chithi. Chonghu chonghi lapen chingkrin chingchap, chekon chemon, pi phi phuamu, amu kachipatin, kartap karvi, piso some pangri pangdon. Lahoya lamalun, ronga sarmate, sarthe, abangsi, riput kosor, lerok mat lote, ingsai, ponji bonta, rongesi, angbong, anveji. Legbuk legwar, paklama posi, mukahini apan, pakroi tek nang po lapen, ekroi beg nagi. Rong berong thak, asor pensi kacharvu, Pule pute rong kaprek asara phanta riput kosor ke dengabang birta pinangpo lapen lam alingta ingsai rawrap nangpo latum kangsai yongsi pajut thekthe lepute longri long parang no pale nangpo longri long pat atum mari deng pale rok afike hala tumsi ingsai thupo lapen latum kangsai ta pache donun e lepute longri pen ajok pinpo mar bikhoi moja angno pale thunangpo Pinpo mar mate hima kanti wophongwoni atum apen bikhoi moja atum kangsai ke pajudwek nangpo sekroi bek nangpo. Karsikrung kali alam ke sarthe mate longrian ang dengan pijud un det nayi. The ul apen karsikrung alam lepute rongasar ang deng ke ingsai ponpe athema chithupet chidoihet laisenem kursenem honi kanti dokok. Lote inut bang hiniya sarthe atum ingsai thekthe lapen chengmoi chingche dokok te kakri pancha penajok khunikanti mate thalim jintak padam nangi lang laso afisi kangkrung kangsai amu pangno ponji laso kangsai ahut riput ko sorge ding abang se alam jai paprang nangi lasi kangkrung pona afan inut brutemen mate thekmuchara phansi kachipho atum phan lam ka parjupo Kadu kawe ke kacet thak dun alam inghei hui lindun po. Mukha hini apan arjuda rapi kacet tong ake saratum lam patu po.

lapona pornal tum karbi lun barim arjik longtang lo adun tha jambek nangli tum arjilong ji lake.

0: Lalong kitan di pansi alang li kivanga potsi alang li karbia lamta pijo pijo pen charlie pon bom la pen nilitum alang pen ga chitong chenke aka preg alang li pen alam pen chingki te kadar potsi areng lo alam pen si nilitum chingki na la pen nilitum hemsi pen samel sansi areng lo alam pen si chingki dunna la pen penanga tumke alam nga te dunde tumke nangar judun tek te la busan dando a nilipo bang areng lo alam tek stan nilipai bang ite te ni pen apar alang li karbia lam tek te la si langli la anake lo penke wang dak kar biang long ko ke chetong cheng penke munir to malong nilu tom don rab to nong sam ku pusona bang pima la pen ku puson a hem ben sigi wang ma a hem rit ku puson ma ku asap o ka phere dam la pen ka chini dam de la puson rando la si miragra ke ka do weta aning nang rong dun perlo la puali se tame nilu tom la pu chetong bom chingki bom si a pi bang ke an nilu tom chepang ri long pa me la pen nilu tom dak terang sor no karbiang long pen chor kali son thang si pu alang le tum ahin same nili hupot a nili ni pietum la pen pu alang le tum ahem sor tum same men men ke bang ta supi along a prek ke dam pen anu to per harmonate a khai ke prek pen ge chapang ri je phan pu ge alang tum ta men men ge nang che don dun sung krung bon sta men non alang le pen chapang ri dat pen a pi bang ke a alang le karbia lam ka do ge ve nang ni je dun si la pen nili tum la pu pu don rap che dam che wang si nili tum ka ching hon pon lapen ka dogave don rap tum same ania klong pen nang deng pon ni tum non thek long lapen ning cheng sam lo
1: e dang te pu ki hai pi phansi pu thot ni li kar ju thu gang tung manipur pen se the ding lo pen ge sai ki klema phan pu si ki wang lo sta me pu ki hai pen chi tong pen ning chi dog de lo sta me ke ki chi break a ha war da chi break ku pi aning ki chi the pen si karbiang long an lapu ake hai ka prek ake hai phan nang li ki du ji phan e kirai khut lo nang li ning along la che thani ji ma
2: Nelly a hock pet gay, ne gang do gang no pan. A come claim busy pussy to her dialer hair.
1: Kalankala.
2: Last open a pot sin, a tomamison a tom da, carbian long and toilo. Ne corzang a hood pen that ne ninkachitike lalo, ne mo arnisipin and do pulotante, no ne metanga kekalisitame, ba a jata kaisitame, laposon jiplang dunji, la pen, a lang toma pin ding some pot, jutang jubat, alam, la do antame ne, jibori dunji, la kalipo tante ne, laposon atora pan. Do the day person singing to Tiglo. Last opening to Tig Pen, a pot seal a pen, and person mainly met hung a put a me a prank pen, carby to my panke catching horn, nearly catchitong the prank pen, a lang chichini, a tuma panta meeting horn pig a pot, netum a close nest is do carby to my pan. I'm a sink non laposon a kay long and lelo, la pen, la dang lang catchy, lang dunji, joy kiss on see to take long.
1: Kalang kalang. Tang tipu ake hai. Ki ong dung a chora tum ke arlo so bang lam ning je u pin so lam ning je. Kalite pin so lam ning je u arlo so lam ning je pa tum si kong. Nang li tum a bang ke kolo bang lante.
0: Ke nang do polite ni li ta ning je lapu kali ning je. Bonus tame ni li lapu. Kaning je tap lapen ide ka pa clear tap u bang ni li penang penang klem kle. Bonus tame arlo somar polite asabo ade tan mu chot lake. Do?
1: Kalang.
0: La si la song bong si. Alang li ka ning je hood ni li arjo dun nang je lapen. Jong si la puputa kaning je che dai koi lo pulote a hot pen ge ka che ton te lo sona do ko dai la si pen na na lam bang ge alang li ning je bom sta me ni li ta thak dun da lo pulote la song bang ge charwo bang ge la an ong par pa data hai ha po si ni te lo po san si ge sing ki than bang ge po che ton bom bon sta me ni li ram the ge kom pen a pot ni li kaning je lo pulote la mong sar lam bang ge alang li dan de ni li somar ban jong sta me la mong sar lam bang ge ki deng si ge ong la si ni li tum pin somar tum hem ki japon ji pulote kaneng je ason ong ong pulote kadoga we hem long do tum anta arju thute datta manda thai aposi kaneng je bang pe jum heksi matha pe me pe ning je lote kadoga we tanta la na arju dun pusini le ake me se che thek long
1: kala kala a hok pe ilo tante la so bu thak nang li pi pu ik ja kai pi
2: a hok lo alang kaneng je kadoga we tamela son si chi plang lo la pen alang ateng si ni tum hem tamel chi su li bom la po son si thek long sa ili suar lo pot a jata son tin ta me a hut pen a hut chi than po ang ton na ne le dam si ta me ko ma pen si chi tong ma ba lang ta me ko na na si ke dam ko pi pi si ke klem dam po po a hut pe a hut ang thak the der lo po tang te ili wang ke an su se nang ching ki a son te nang ching king tung te dat ma po son
1: do
2: he sa la po ning je je pien po bang ke kalisa ka ning je bang ne ning je munak a po si a hut pe na hut alang tanang ning je muto ta son te po bang ke akari do ke do
1: hok pet i lo i tang tenang litum usumar bang ko andu i lo na
0: pin soi nut arlo si nu da
1: kala
0: akleng sia bang non bieng deng undat pen non mat thang ta lo po klem kala non mat hen si do bom la pen akibi bang arlo so so ta me bi

0: beng an un sinon akaprek ang deng Bangalore rong supilong kacharli dun adasi do bomlang
1: inang litum jibohong hepuki un eji tema ho pinan supulo tema jokta jibohong jepotsi nang litum kachibohong ahut kuson se kachipa melo lapen kumat abang si ne jok se datlo puganing je batai ke ok nang litum bahini ang bong
0: jibohong po bangge jibohong nang kok po dora petlo plote kachadai ahutando lapen kachaton te hutando kandoga ve alam napu chingki bom chethan bom pen pena anahut ke nilisi jok se datlo chok se ta chok se datlo kusi akim me pan kach krong dando
1: kalang kalang
0: alang li dengwe da tai la salam bangga setan li kalang lo pura chupa bihek sin li chok chu dar ne se po po ko phi bangga alang li ta nili phan la mong so kan je kar ju long pen pi jo pan ko alang li ta chi chi ni po kalang lo ne ta chok chu char lo pu lo san pen sa ko ni tum chupa me thu thu
1: tang te pu ki hai pi tung la so pu thak nang pi ne pu ji nang li nang li ning hang ma
2: la lo chi bohong lo po te chi me thu nang ji la pen ong dong a por ke alang pa keng don thu po la pen ne me thang ta me kalang lo alang la an pin su posita me ahem phu posita nang je pa bi hek pen ne chok ne si chok che dat lon te pu son nang ki pu dun lo patang de ining nang pareng nu po I la pen a chok si me thang ki chok che ta nang pa ma tha thulo a the monit ke badu ta chok le ma be den la song bong la pen I me thang ta chok che pu dia che hang po la si dia che hang se roi pen si ako pu thot lai kan si dia se roi pen si ki me thu la pu son la pen ana ma hir jo me pen non an ke ka che pang ri ta ning kaning ko ra phos se der lo la pen la pu son an bang ke chi bo hong ba lam ka che ton te pu bang thek long le der lo la pen a prang prang la pu son do pu se ta me mo pen alang le ke pu son lo ka chi dia se roi hen lo la pen chok che pu inoda bang nang ning je pen lai pen samme ne tum la hin chi dia thu
1: terang hem nang le ro pen ku son si hem tuna tum pen he kapachit ton dun ma la so a pu thak nang mi thang alam chi than ji ma
2: o la lo mo ki cheng a hot he ma sor bang tak chi than lo ki cheng ke ni liar leng lam thek the
1: kala
2: i the the ni bang ke ning je thek si ta me ning je thek the dat a reng lo ka lam pen si ni tum ka ching ki u sumar tum ta me la pu lo la pen mo pen ka chi than dang a son si ne koma phansi ki do man ne chora phan alanga teng si ne ki do charli nang ji pula so bang ke ning kachi matha do he
1: kala
2: la so pe na posi usumartum aphan punon laga do be ta me a me thang ar leng alam pen si kang ki pang cheng lo charli pon lo la pen areng lok lam ke puta karbi puta paite la po sonang bang pen english ka ning je mute areng lok lam mute ile I chor a hem phu alam bang pathe si ke me posi bor I pon lo la pen ki chu jun la hai bang ka chi ton tia sapu ki cheng do a the ni li ok chu che
1: kala
2: la pen pu ke terang hem ke ok ke chu la hai pen ta me ok ke chu ba ki chu jun pen a sapu ka chi ton te do nem pu han
1: kala
2: a phrang pen chu long le
1: kala
2: a phian bang ke non bang ke ne ta nem pu ko na lo nem pu ve te I hem pi ne chok lim ka li dat ba han ta nem pu ke kiri pang cheng la non bang ke
1: kala
2: la pu son ki chu jun a hin pu non la pen ki du thak ta la lo ne ma hang ke thek netum jirkle kle ke netum chingki che than pik la dak bang ke lapo mane duvet lem vet nam vet lapo son ama se ke hot pen hot ing samri ason man det ason si matha se ta me la ta isi nang ka jaz do nang ka chimili don nang ake nang sot lo la pen pa jo pen isi a ko pai ki me ke nili phan ke joint family la dak sarpi do la pen neng su tum do la hai pen do ra pera ma si si ar leng lambang charli pang cheng lo la pen usumar pen la pusi do nang do thak nang pang cheng la he la lo ke cheng ke kesung pusi ta me la pon kesung beret po bang ke kali te ma se me la hai ka chi mili do nang ji ka pa chi ton do nang ji ason na thak do sa la hai pa jo pen un pon bom lo charli pon bom lo la pen thek pon bom lo pu si che matha da
1: kala kala he na tang te la pu a ki hai phan sine li kar ju thugang tung e pu a ki hai pi bang non het ka chi thana lam e ki chu ki jun ka chi ton te pen dang lo e lam ka chi ton te sa ta mi la nang ka bor I dun ke thek long pen nang li ning a lam nang li chi than I ji ma
0: kala lo lang li a khai ka prek pu sa ta me kar biang long kar bia hem nang le ro pen a phie lang li ka bor I nilo tong kon do ka ve la pen ra ra to man ta theklong prong alang li karbia lam kaneng jeri phan apor and parpe ningkan si niang bong pen selang li karbia lam thek dat ate ora bang ahot pen sapo pacheton hune dat lo poson dat do setanon bang ate ot kendo ko beta bang pon bom lo la pen alang li kaneng je chot kali aning kamatha anta karbia lam pen se kamatha poan si non bang ke wa apon lo bang ke nitum aneli achor a hisapen tamel pen hemisi la pen karbia rado an same lagalang

0: la pen alang phan da give ki pi la ta lang aning do ko e akinang do pute nam na la lo alang a principal la bank e si ru nang ji akinang do pute non ni to bank e la pukali a puan ni nang le lo pute ba ma hang ke the gar ni nang le lo pute ba min tu ni ko na ni ki dam pen person give ki pon pi ba give ki ban pi la hai sam ya lang bank e kinang tum do pi pe ri ga ve tum do la ne phan bank e la an a ki ong la son nang nam pi bre nang ne person si ma tha he
1: kalang kalang
0: la lo kipi pazir bangke laposon lo akinang ateng sinang pilo nang ching hon ta nang ching hon lo
1: tang til anar ni ke ang angno pudak delang pini bangke aki hai pie phanang li ninga lo lam gu pis nang li kipu kang tu
2: nile ning samola lang li pan se pachar long pat la pen la ke nili kai reng tek ke lang li pan se nili ning jing sampo la pen alang pan chang hon bom ji pan chang hon bom lo pen non rat kan du ko ve no ta nili lang pan ching hon opo se nili chatan
1: kelang-kelang. Tak dun jima kula sopa tak kupi si tak dun jima ke hai
0: pik. Suru par pik lau la pason karju lang langang ho pen la pen ning arong pik an ning sam pik pu bang.
1: Kelang.
0: Masih ni li ta ing hon pik ing hon lo ni ta ing hon lo pinap tau ing hon ji ki bang ji lang ni ta ing hon bom ji lang.
1: Nang suru ik lo. Itang ti pu aki hai aki mea son pinang anili jitan lo la pu daka dim ji pa keng a son te pu la pu nang li ke thek long do ik ma pu aki hai pip han.
2: Monit ke chok lim kalin jara pot ni lime thang pan cheng lok chok lim bu ge man du ta ve song bong ni lime thang ta ni lita ki chok sia som do la pan rang li chi ni ji song ta rang li ta karbia lam nang thek don lo la pan pin deng som pot ka do ve karbia teng pen nang du don lo hem ka do ko ye pan cheng hon lo pos ta me rang li ta mon ni chor pon rang li ta ki plang nam de chok nam de son gen do ta hai a hot pen kening je lam kening je pos ta me pa jer mi thu ong chat puta do kenang sot lam bang ni je chot te ala lam kaneng je parpe tong bangke lo phosan se gamatha stamelang le tomar lo sumar janang bong ching ki than bangke chok data hai stanli tong pinso tong phan a kaneng je pulote pina na lamba pati pon char sonte pajir mi war rada sonte lo phosan dando la pen a hot pen an bang ke than lam abang sia hok phosan bang ke than lam bang se kalang lo le la ho pu kroidon chot kroidon ro stanli than bangke la bangke kosanone pula sanda hot pan do ta hai is a example lo
1: kalang
2: jok an ke epok pan mesen e og bang pan do vai sonar thang jok an han ke pu ni li than sa lang li kro pre da tai
1: kalang
2: ta la mong so lam anu ma prek lang li tum apunur tum ajir pi tum ba ko mane anu ra prek atum si ke than pu ta lang li ba kro mu cha ta hai
1: kalang
2: kalang tang ho pula so bang na si kalang ka do ve mat ni li ke nang ji an chok pet pe da tai hot pan ke bang lam ta arjuna ji deng nang ji la pula ja masi lang li la do ve an ke ni li pu da ma thai ve la si hi ni chok che do la ke ko pa do bom nang pu se ni li ma tha
1: kalang kalang
2: monit ke keng pet chok pet si ha pir the ke reng da ju pu ga wa da ji pa si la chi pa keng nang ni ba pan ga li la so teng le do bom ta ni li pan ke ni le ge ning sam
1: dang te pu a ki ha ya pan da la so lam si ni li nang arju thu ji nang li pan sta me li la bang keng chet te la ho pu a son go pi ne do ma lang li pan
0: la lo mo pen lam kan hing je phu thak lo si ta me lang ki pu a son po ni tum la an an ni chi pa chor pen si do lo la an pen ta me ni phanat problem a ki sung nang pi pe a son nang pi pe pote la so pen a jok a lang chi lar ji pu ge pa chi lar nang po phan ge ki pu dam ke kali te ma sa me ili a hot pen hot la bang a ri do
1: kala
0: pu a phan si ki pu dam chot
1: kala
0: sa me kang hon ba lang a kang hon nang the mu na ka po si a ki ong pi bang aphan du ta se ta me iphan ke nang dip thi pasan thek long le data son la se la hen lo lam bang asapu nang ning je mu chot asan te po la ma ba se ta me la ta a ke nang ateng che lang ning je je pin po bang ge ka li data pon la an ta ning sam lo la pen la pen a jok che pa keng vek nei po phan le ni pu dam ka li lo
1: kala a hop pet lo
2: in sumar tom ba hot pen ka matha bang aningar lo ka matha son do po ang hop pen pachan se dar lo pasan dan do
1: kalang
2: kalang non pini ladak ke bang le tum hem pen la soda kilometer ke thoman bang du ji ni tum chingki ge pen se ladak ranga pali
1: alam long le der lo ma mate
2: alam che long le der chingki jok prot pro bang
1: kalang kalang la tai son lo tang ti ku pusi lam ni je pin pen la na jir ki ding ki du un lon tenang li bang ge hai pi
0: ning je dun bom lo ne chingki dun bom lo hut pen hut chut pakok pakak pa je ho pu pa
1: nang thak khada ti ti
0: ting ki dun po po bai me thang si pi pi ne to mo than dun thu po jat po la pu la
1: kalang kalang uwe ki mi to mon phan kopul goals ma te pinan su ang bong ka chu bu che a bu tha ko lam the nang li ku pi thaning tu
0: la a hok lo pinanga na dim la so lam pu thak ta me awareness as

0: con che than pon ning tong pi a the mai tum det de along ka prek ta dulo pinan su ka chi ka ka chi ti la posana jo long pi la hai pen a pot ininga dok dok
1: kala
0: o sumar tum a pia po renget la sita me che ka da la hai pen si a po do a po hang long le det a po thek long hang pa po hang ing tung hang long le det hang hai he det la hai testimony ong dong sumar tum la pen a pot ininga dok dok
1: kala
0: la so pot si pinan su che pa chor tang lo po tang te la ke kithile pachika ke tike pachika ke nang puan si ning chithik thek nang ji la si la so phan ke arta ta alam do maturity asapo I arta ning kan ing ko ra phothom ke pan ke le nang ji la pen ne ne chor ri ji arlo so pote ne pinan do ji polo tang te ko son pen si ne pinan ne phan nang palan nang pang reng ji ma nang lana un ji ma la hai ka do ka veta me a alang chimathane la pen pin sutum da me la puthak thak ne chor chiri ji copy pen sin ne chora phan la na ji ne pinan su akai ko son si reng ji usumar ko son si chu buche ne non ong dong a hem usumar do bang hem school ke do na phan ke bi pon nang ba copy pin ne alam I tumar jo long lo ining duk me me alam I tum thek long pik lo la sil hai pin ji a phan ke kamatha pang ching bu chot pen chor chiri nang ji la hen lo la pen arta a sarkar ta me kithik arta do la so teng pale bek nang ji ining hang pomat ining hang aling kali da ra matha pang ching pa me pen le I chor chiri ba pinan do pisu e na son te la lo kali po tang te mohem tun phuk po a ge lang tum bahini ki phuk along si usumar effect po la hai la pen usumar tum thang dai ave pa pa ve la posona tum pinyar ni e tum thek long pik lo a po si la so bang stop mane eng ton nang po
1: kala
0: la si misen kamatha pen I chor chiri ji polo tang te ne copy pen si ne chor phan chilana ji suar lo ta me mo pine posita me ame thanga ken kar jap thek ji phan la ji matha pa me anle pinando pisu en thega son te posi ar elo
1: kala kala a hok pet ilo nang le tumi hem tun along tangka maha ki klem ki dam ana thu ke chi pa hem phu kumat se ke chi pa hem phu lo nang le tum bang hiniang bong
2: tangka ka khoros kan do be ke akena teng si along lita khoros lapen ani lita lapusan si khoros ta me amut pi kala kha bang ni li si giri ma bang ni li si ke klem
1: kala
2: pi ma lang li bang long son tangka ke padam lapen tangka ke birti po bang lang le hisap ke ena bang lang le lan thek pa me da tai apo se lang li akena teng pen si minta te pin pen lang li pi ma ke nang la so teng si lang li khoros bom la pen lang li ka khoros anda me a hisab ko do ko vitam me nili panang than pon kri
1: kala
2: apo che la so bang ke nang poisa ne poisa punil tem ke tia ta ji pu pe nang si kharcha chot la pen ne si la ke nam chot pu la son nili tem ji pu pe lang li ke long a poisa ta he ma pan lo nili ke long an ta la ke hem lo
1: kala
2: pu la so teng si tem no mat ke he ma long chu bo che bom
1: kala kala churu piglo me piglo tang te penan so mate a chor a alama pot se ke padusi nang li ku pipu ing tung a kai pi
0: la lo pini la pusona por ke me ke long a por ning ing sam lo a ki ru pi par piglo la pen ne kalang lo mo pen chithan tang an a pen a por a ki ru pi lo la pen ne principle ke la lo ili monitum thilo da phi chiru veret po bang ke arjulong le dat popot kireng la una hot ili tum chiru nang ji a kiru pi nang ji an ta me kang hona lam ta me reng la nga hot si ing hon nai mo dam ju ya phi ka ching hon ke le ve ba chi than ke le ve po za le he la si alang pena jok ta me ne a kiru pi par pi lo la pen ne inot christian lo apot si kardom a chi the pen ki do an ta me ne ne anama phan lang pe na jok churu bom la pu sona chor kilong ne phan ke a hir so me the do la pe ne suma phan ta me hir so me la pen ne tum ning sam pe lo
2: choro lo pe na kero pi lo ne kai che the long na ge le apot la pen ne kai long la pu sona kang hon nang pe na jok ke long apot na kero pi lo
1: ning sang sam dun pi lo inang le tum apan ang churu ik lo la pen nang le tum kai che the la pen ge kle me da ma long sta me la me hir ju me sta me nang pa jer dun ik lo
2: kardam
3: lapana parnalitom chihu chipuralam jer arching long talo lake akaswani tipu nalitom banjai me kebang lake ebam pen parusira top bora circuit makers la pen news on air epenta jai me garjik long ji wang bang bang bang pen story ghore por por phai trokra mi thong kap tang tanglo adon thunalitom hindi

0: itum putar lok brain along transmit ponpo signal piponik po brain ba ilikwatar lok labang so arjan dengsi puthot isi a message mati hukum piponpo ansi ilitum checharji mate theklongji non glaucoma akisuke optic nerve kahe nodak ajoini putar lok along arjana signal labang lithekthe dapo hala ke lithekthe apsi kachichar ielo enke hala swating si a signal le lepin pulote lake chichar chipin po empena ko a signal le parim param pulote chichar pri chicharim chichar hoy hala son ang theke klangi ki ako la soa glaucoma kiso binong bangge ko pima bo bang labang nilaru puthor pajir mituning
1: pajir mecho pajir mitecho
0: la ilitum munita tum chethan hur hurdo high blood pressure low blood pressure pala la son thak thak si imek apum mate eyeball ta isia pressure do la bangso a pressure aphan arenge lock pen intra ocular pressure pusipu la glaucoma ki so pen ke la so imek a pressure mate intra ocular a pressure bang bat krak titi mate ong otiti inke lasi aningkan ningkan ajak ke ding intra ocular pressure bang high opulote arthua bang la optic nerve abang la phan paju paju pen pa hino po kichut ke laso artho bang thilot po ha kichut lo la bang ki la si laso optic nerve ka hino lo pulote kache char che ke thek long leta ang thek klang po aphar aphar ang deng ang thek klang po che char rim che char hoy pen ha kichut che char che pin an mandet po ladak ladak ako thantu me ki phere me me alam bang ke la po hen lo glaucoma akisu ke miun e iphong kache char che lo polote la ke pachirui thun elo akai isi a phansi che char che lo athe pi ke mane mohalaso akisu bang ke bat pik lo polote ha ki adu ke areng ke lok pen pupo complete loss of vision che char che pinan po
1: pressure low tame high tame lata ko pilo ka chirab dun
0: kali ibanga pressure pen ge thang ge chara babi sitala imek ala apuma bang hai ai bola bang hala pressure high opo ing tang kong titi football son lo football le jong si pam pi olo polo te isi turno dakta akin ni domate hala bang ta imek bang ta a pressure bang high opo
1: hala me thang a puna chak bang chok
0: chedet po ing tang kong po hala so a pressure bang si constant optic nerve phan isi a compression mate a pressure pipo pajo pajo pen la so optic nerve bang thilot po
1: ante arta lam do ma
0: arta alam ki abe nang ji mane la son congenital glaucoma puta do he la ke am hang ke thek pen ma si anu pen anu tum bang ke glaucoma lo sita ene bang ke isi family history do nei la pen ke arta ke ong ningkan plik ke pen
1: ampat lo
0: ke bat atum anam bang ke glaucoma ke long isi a risk thetan do
1: ante la bang su long lia prang kupine ang thek sonam klangi ma
0: ang thek ke la polo ke cheng cheng ke thang ang thek ta klangle de ta thek la so a por si glaucoma ke long abang phu atum ke su ke long chichini wang wi a phithu ke der jot mola optic nerve ka heno ang thek ke longan si chi chini pintiti hala so hut an ke low vision mate kache char che ang deng nangle rok an pin ini ke ang thek ke ki chengalom ke aphuang pong ka chorot dota thek amme ka hom ka chorot dota thek la pen ke mo peng thana son hedi kache char che ki cheng he ki cheng kache charim che char hoy ke cheng ke la son lo sita hala sut bang ke ekdom ke cheng pen si abem a kisu ke long pen amasi ang thek ke klang pu bang e kali hala ke chi char chi anang deng ke leke la bang ke ar tho bang ke pinang an kaluk son dulo
1: ante la bang so ke su long lu pu tang te si ke lang pen pa medet unji ma
0: si ke lang pen pa medet un e blood pressure la pen glaucoma pu ason blood pressure pen glaucoma ta pamidet uni it can be control control bang ban un person la si glaucoma bang ta e phoi lege long lo polote la kai kai ding pia phan pamidet ki un e
1: সিতা অ পাপাত পান খান চিকুন।

0: là đồ vai cà chi chor pen a cái đình pi lo hẹn cà chi
1: Kalang
0: chor
1: kalang.
0: nang chi kẹ là đồ vai cà chi chor pen isi là khang un complete blindness a phan bang mane pinang an mane khang un
1: Khang
0: sita hala a por pen chi pak lang nang po a por pen treatment bang en nang po si ge che lang bang a por pen nang kok po
1: tang te hala bang su long le prang itum ka chire met pen pini atowar dulang ma
0: ka chire mek po bang ke thang atowar ta ve te bon sita periodic eye check up mate
1: apor
0: a
1: ating
0: por
1: pen ke
0: pen
1: chen ke
0: a por pen jong si a make a doctor along a me sikelang along a por pen jong si chapak lang dam pulote hala so a hood la so a bemar bang do pulote di patini long pop eh ke cheng along ben patini long pop sita nona bang ke la puson lo chichini bang ve aku glaucoma lam pu bang ke kachini apai ing arpigan
1: arpigala
0: ing arpigan amase hala mek chichar che deran se doctora dong bange dampo chong hoy lu niju ni ni mek chichar che de chicharim aprang ni hula dak an theklo non ke ni la sonta theklong le ni la an ne porhi un non ke la haya mek ke la an mek ke thi ni aprang porhi un tanong e porhi un e pu la son a ke ne a complain ben si doctora dong bang le rongeti hala sut bang ke
1: derpiglo
0: der jot lo he aku isona bang dilila so glu wool glaucoma week pulo mate wool aku glaucoma ti bang ke nili ithe theni thaning tu wool glaucoma week pining lage ningkan surihini ra inkoira pho theria chi glu ni phai sirke pen ni phai krepho an arni hotpon lo
1: kala
0: la so arni an bang ke wool glaucoma week pusi talon pon po
1: kala
0: Ladakh Munthidami, India added along 11.9 million abang pu atum along glaucoma ki sudu. Te bon sita 20% mate phan inkoi atum chorsi labangso aki sudu pu chichini chot. Lapenke 8.9 million abang pu atum ke amek abe atlu ka chichini anke. Means already blind. Lasi la hai kepachini ji akemang pensi la munita tum glaucoma akiso alam kachichini aphai ing arpik lang akola pen la bangso akiso pen I make away ideji putachini wangwelang la so porsi la wall glaucoma de mate wall glaucoma week bangke isi awareness about glaucoma mate glaucoma akiso alam munirang bong kapachetang kapachini asaya phansi lahai arni bangke katalon pon
1: mi piklo la sarkar atum ke deng labang alama puthak mate laglo ko ma puthak ta arui la pen ke arni katalon pon takte penangan atum doktor alamang ko pona hok bone hok he pune la bangke rara tum chini de diti aposi kichu kichu nalam ta datang le tok diti pu a hok peta bangke ko pilo kichu kichu jun pen ta labang solam kachirap doma
0: kapreka ke so bangke kichu kichu jun bangka chirap do ji mine sita la glaucoma po akisu bangke kichu ki jun pen bangke thanga ke chera pabe muthe la kisu ke long lok atum ma phan bangke la ke isi general a advice lo he la ke ason tin na kisu phan ta kichu ki jun bang mesen nei em pen han par bu chu unang ji thesere chu unang ji la lote hala I make along la I make kinang sort of vitamins bang long po po phan chot he ta glaucoma pabe det po pamidet popo phan mangi kali
1: kali ante usomara tum la bangso ke su ke longji angring ave ma
0: usomara tum la bangso akiso angring mane la son lo akisa ra tum bangke asap o degeneration popo hedi degeneration la so organ amoka tissue amoka degeneration ke cheng aporsi hala imme ka long bang ta la arta jum he ka tum son kali hala degenerative changes ke do la haya joini pensi tamne glaucoma bang mane ke long a risk mate ke long a chance a phai ong mu che ji po phan o somara tum dalong le pin ji po ka li he o somara tum talong mu peng thana son lo am hange thek pen congenital glaucoma aku isi bangke family history hem siang bong
1: ka lang ilikar bitum pula chambruk so po
0: chambruk so lo la son thak thak si jong si family ya long isi mane a history jong si do mane family ang bong mane bang phu bang glaucoma ke so do polote anurga phrek ta ke so long ta thek pul la so ake ne bang

adun thulu nal tum arjalong che lam arjana mel lake lam sam alun nam te kidu nang la chi labang salon kiluna tum lake ji tente rang la pen malini disopi totang te arjiksina